0: usab si Doc Ramil Oising, mayang lawas ang pingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Susulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Oy.

0: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang ato nga suplemento!
1: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natan. Mang DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, DTX 500, pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga
3: butika. Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko isakit. Ingon ako, nag-mitis C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mitis C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mitis C, immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
4: Ang bata mo pala daw kakaulihin na sa iba. Nabuklayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamik sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manamik nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
6: Kasakit ang tiyan, mag-clinical Spore Biotic. Kabutod-butod ang tiyan, huwag wala mahilisan, mag-clinical Spore Biotic. Katapang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas Probiotics adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
8: isang bala ka na.
7: Ako,
8: ang linya ko,
7: isang kapsula ka na.
8: Kung matindi at mahabang bakbakan ang harap mo,
7: ikapsula mo.
8: Extend.
7: Extend. Supplement for men.
8: Gawa sa maca.
7: Isang herb
8: na nagpapataas ng ating energy
7: at stamina.
8: Like flavowaska.
7: Epektibong sexual potency herb.
8: Stimulates libido
7: and treats sexual dysfunction.
9: Bang-banganaga! Ah! Sa pulmo, baby!
7: Extend! Supplement for men!
9: Isang kapsula
10: ka. Eye Care Drops! Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops.
11: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
12: Step into the new world of creative t-shirt printing.
13: Step into SS T-shirt.
12: Create your brand.
13: Create your design
12: on t-shirts,
13: polo shirts,
12: full sublimation shirts,
13: DTF,
12: embroidery,
13: corporate giveaways,
12: and more.
13: Ads t-shirt
12: printing.
13: We customize,
12: we design
13: right
12: for your lifestyle.
13: Ads
12: advertising.
13: Call now
12: at 0967-044-3933
13: or visit
12: at Luxin Heritage House,
13: Luxin,
12: corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City.
13: Also check out
12: ads advertising
13: for posters,
12: invitation cards,
13: tarpaulins,
12: indoor and outdoor stickers,
13: signages,
12: acrylic buildup,
13: stainless,
12: brass,
13: neon signs,
12: and more.
13: Ads advertising
12: located Silliman Avenue,
13: Dumaguete City.
14: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer of 55% Galvano steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o ridge roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sunod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magata, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800. o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing. Ligod na ito, kasaligan nga serbisyo.
15: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya ug 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van ug auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation ug 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot ug beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tunghaan sa bubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon. Alang sa dugang na kasayuran, ang Boston Finance an Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
16: Bio.
17: Ako si John, busa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maokini ang ako ang sekreto.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
16: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
16: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Lumita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio.
5: Nawan ang makaugana sa kama?
6: Basin ug
5: may diabetes ka?
1: Mag DTX 500 na ang DTX 500.
5: Adunay powerful extracts,
1: no phytochemicals,
5: ug antioxidant,
1: nga gigan sa palaya,
5: ug desugared sugar cane,
1: mga organic compounds,
5: nga effective
1: matok sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrio sa mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi, pagod gali sa kape nga akong ginainom. Investigan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mapakamagabutika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ug parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline

0: C, mapalit sa mga butika. Mighty C! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Roldan. Dali na kayo kumag kasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsikulila kay sige kong absent. Ngayon na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-pick na ko og Mighty C, linajid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kayo ang Mighty C.
0: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C! Sa mga butika.
2: Ang bata mo bala, daw ga kaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-iskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum.
2: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
0: Sakit ang tiyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang. Mag-clinicas, 4biotics, 545, probiotics. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinicas 4biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Clinicas 4biotics, adlaw-adlaw. Kapanit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men.
3: O si Juni, taga-Bacolod. Dapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Wala mo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
4: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang na ayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabakakabutika.
6: DTX Coffee Mix. Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pun akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang kakampyon ni estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Visio gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay mag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Kay hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
3: Mabalit sa mga butikas.
5: No one ang nabaka-ugana sa kama. Masinug. May diabetes ka.
1: Mag DTX 500 na ang DTX 500.
5: Adlaw powerful extracts. Nga phytochemicals.
1: O antioxidants.
5: Nga gigan sa palaya.
1: O the sugared sugar cane.
5: Mga organic compound.
1: Yeah, effective.
5: Matok sa sakit ng diabetes.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agad yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
7: Mga ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta, ipalit o daily healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Bibo, taga Cibu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat, inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
9: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Syrup.
9: Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Clinical Spore Biotics. Nga 45 probiotics. At 280 billion CFU. Nga good bacteria. Spore Biotics. Gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinicas Probiotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Hood Superman for Men.
10: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
1: Extend Hood Superman for Men. D3 Bio.
11: Ako si Aying. Galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. Weeks pa lang, namatikda na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3!
3: Kapalit sa mga butika!
1: DTX Coffee Mix!
12: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gigong kainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gigong nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix!
0: DTX Coffee Mix!
13: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako yung gibating pang lipong-lipong ugusahay. Hanap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misunay ko og tumar Mighty C. Tulo ka kapsula sa Oscar adlaw. Karon maayo ang akong pamati ug nawala nang kalipas. Kung tinaw na usabang akong pananda. Salamat sa Mighty C. Garantisado o epektibo gayon.
1: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C. Mabalik sa mga butika. Mighty C, Mighty C. Subok na ng mga eksperto.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
15: News FM. ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto, con todos ricados, nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran, ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas, mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas,
17: the doctor is in.
18: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
19: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
18: DTX 500.
20: Pabali sa mga butika.
21: Mga ka-DTX og ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
22: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MITC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
21: Hisgutan nato Dok, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training, o unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster.
22: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
21: Amo ba?
22: Tungod kay samtang katigulang ka, mubo ang ato ang bone density.
21: Gusto.
22: O hinihinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
21: Mm-hmm.
22: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
21: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa toang body composition. Matunaw ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok na tao.
22: Pero Sir GP, kinahanglan hinumduman po nila nga ang pag-exercise nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
21: Oo.
22: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
21: Maulagi.
22: Di rin na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidant. Kung nganong mo inom yugang mga suplemento nga na antioxidant sama sa DTX 500 o MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidant.
18: DTX 500.
23: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
18: DTX 500.
20: Mabali sa mga butika.
21: Ang DTX 500 ang may pinakamataas nga antioxidant kag protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon atong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na dok nga naa kay oxidative stress.
22: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
21: Panlakit lawas,
22: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigi ta og exercise.
21: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mao ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500, sigurado jud nga kampiyon og sufisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
22: Sakto gina, Sir GP. Pag-exercise sa gym, kinahanglan nga naa joy back up nga good nutrition. Correct. Sayang na, magsila ka exercise, wag mo kay kaunon. Nyay mo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuhan pag-exercise. So, kung wala'y backup, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries kuhon.
21: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na, kag-aswat og bugat, ilabi na kung insakto ang imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
22: Siyempre, Sir GP, dili dyan na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinanglan nato mo aswat og bugat.
21: Mm-hmm.
22: So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili dyan sa yun ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
21: Mojo, Doc. Mm-hmm. Pero dili dyan na nila kalintan. Ilabi na karon sa pandemic pa na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus.
22: Mm-hmm.
21: So aron aduna kay proteksyon, inom dyan og Mighty C. Gibos ni ini ang imong immune system to give you the chance na sukulan ang bisag unsang impeksyon.
22: Mm-hmm. So simple lang, Sir GP, ang tumong nato ini, muadto man ka atag gym, aron mahimo atong panglawas, himsog, ato na lang jud tinud-on.
21: Mm-hmm.
22: Inom na jud tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw.
2: DTX 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
5: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Bibo taga Cebu. Nagkayuti ay ko sa sigig kaunog parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI.
2: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
5: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
20: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Kadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na pag 1 month kape naayo na ako.
2: DTX 500.
5: Mabalik sa mga butika.
21: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Generoso.
22: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, hinautuntang na inom ninyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle.
22: Mm.
21: Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
22: Sa pagatinod, Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
21: Gusto.
22: Ang sobra nga kaon moy naghatag nimog balatian or sakit.
21: Mm.
22: Kasagaran man gud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis.
21: Mm.
22: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usa nato, Sir GP, kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
21: Kana.
22: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran, Sir GP, magprito ka sa buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto.
21: Mm-hmm.
22: Nya mantikaon na sabs gabi. Ug naandan nimo ning buhaton sa kape na sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
21: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500.
22: Mm.
21: Ang low density lipoprotein o kining LDL nga gitawag
22: bad
21: sa cholesterol,
22: mm,
21: maoy i-oxidize sa free radicals ug kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries,
22: mm,
21: kundi sa medium sized arteries pod.
22: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure, Sir GP.
21: Mm-hmm.
22: Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
21: Gusto.
22: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
2: DTX 500.
24: Kodes Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nung tumarko DTX 500 kaya akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500. 2 kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Efektibo jud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500.
5: Mabalik sa mga butika.
21: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mo daot ang imuhang atay.
22: Oh, di gina madaot sa GP.
21: Oh,
22: labi na kung sige kag inom.
21: Mm-hmm. Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
22: Mm-hmm.
21: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay, ilabi na kung palainom ka o palakaw ka og tamis.
22: Mm.
21: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
22: Ang nakanindot, Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione. Kumbaga, Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay. O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang in-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
21: Wala kay reserve.
22: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong nga lawas. Oh. Napadyod, sumala sumapagtuon ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mo-convert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
21: Oh, kapatsadaha.
22: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Mao'y usa sa mga rason nganong giuban yun ning Mighty C ug ang DTX 500.
21: Correct. Aron, adto ta sa imong utok. Kung aduna man gani usa ka organ naay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na ta nga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kaon prutas ug utan.
22: Importante gyud Sir JP nga minom gyud og DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar namo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, o ilabi na jud sa mga edaran, aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
21: Gusto!
6: TJX 500!
7: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom TJX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
6: TJX 500!
9: Pumali sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako di ay si Ganyan. Tagang aduna ko'y allergic rhinitis. Yan, natunggan ako sa radyo nga aduna'y Mighty C. Ako gitumartul kabesis matagadla. Wala nag-yud ang perme nga pag-atake sa akong allergy.
6: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
11: Sa mga butika.
6: Kasayuran sa maayong panglawas.
22: Ang pag-inom o kape, Sir JP. Tao ba na jud sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
21: Gusto.
22: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
21: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds na mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
22: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
21: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
22: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
21: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
22: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
6: Kasayura sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
25: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
9: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio.
21: Atong isgutan, Dr. Ranil. Unsa may rason nga nung kinanglan na jod nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio.
22: Check lisa pa.
21: Oh, sige, giton ang Dr. Ramil ang 30 ka mga nagkalailaing fatty acids. Kahibaw ba ka, Dok, nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's

0: Pagbalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, nasa light tulo ka pwedeng pilihan sa GP.
0: No.
1: DTX Premium Coffee for the best experience.
0: Mm?
1: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos.
0: Mm-hmm.
1: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: gadetox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
1: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas, ipadayon.
0: Ayaw, abuso.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa, gapuno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ito ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: 95 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang only bird. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinihinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico Panguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Luida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubon nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog ug taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rundan. Dali ra kay ko magkasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsuklila kay sige kong absent. Ngayon na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi-maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko o Mighty C, dinijig ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, ang vitamin C!
3: Sa mga butika.
8: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
1: Memory Advanced Serum.
8: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Wala ba'y ganahan makikistorya ni mo? Tungod sa imong bad breath? Mag-Clinicas 4 Biotic. Ginapataghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4 Biotic. Kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba nga hinungdan sa tooth decay o bad breath. Clinicas 4 Biotics.
9: Gah, mag-joyride man tabi ka.
10: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
9: Tika, mag-joyride na ta.
10: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
1: Siyempre! Naka-extend ko yan!
9: Basta sagad nga driver! Extend, lover!
1: Extend Supplement for Men! D3 Bio!
11: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio! Ang D3 ng may Visio! Ang Visio ng may D3!
3: Mapalit sa mga butika!
1: D3 Bio! DTX Coffee Mix!
12: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
0: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
14: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglihay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay visio.
2: Ang visio
1: gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamati sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay visio.
2: Ang visio
1: gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
2: Pabaka sa mga butik.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Mia. Nagka-UTI ko o sakit na mangihi. Nakaduog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayang mga UTI. Mooto, nag-take ko Mighty C. 2 capsules 3 times a day. Semana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang na abugog taligsik, ubho nagsipunon na ko. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline of vitamin C.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C,
7: ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagbuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.
7: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
1: Clinicas for Biotic. Kapalik-balik sa CR. Ga-diarrhea. Max for Biotic. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Spore Biotics, pas-pas ang alibyo ng Clinicals. Spore Biotics na adlaw-adlaw.
2: Mapalit sa inyong mga suki butika.
8: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa manamig kagabi, sa diin ka, pipito!
9: Relax ga, kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
10: Muling binuhay mo.
11: Extend, isang kapsula ka lang.
12: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo ug serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madungga ng imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tawo nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kadus-an imo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kadus-an imo ginauna nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting paniudto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagkadungog sa mensahe makapalikon sa brand recall or makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto og service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Anaa kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers og reporters. Makalingaw sa mga mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog.
13: DJ Nel at your service wherever you are. Bailon dia. DJ

0: Sunday Classics.
1: Sunday Classics.
2: Ngayong linggo, makinig na sa inyong paborito.
1: Throwback.
2: Classics.

0: Julman. Maksudnya IPK ke cerah dia. Hah? Udah libut tahun-tahun. Itu 7.9 Agi Hulungan K5 News FM. Nggak tahu kita kusgan dia nggak Mr. and Mrs. Malabago. Nah, ada dia. Samut nadi di Simulalun, Taga Malabago. Injuha dia, ayo Malabago dia, gapi lindo, amoa diri, gigalan sebaranggai. Namus bajan Malabago. Oh. Malabago bajan, Malabago hi Malalon, Riko Malabago. Tawang pandoy, Rik. Apresiasi des naga giulgan gara spesial dia semalusai. Kusuk kita dia. And then ini nama dia untuk dia sa lungson ada sa proper giulgan. Nah, nah, gitu. Kusuk kita dia. Of course, no choice. Wala lang lisuon ng radio dia sa ayungon 103.5 K5 News FM. Apa listening? Dari sa Himalalon still available. Ato K5 News FM. Available ba ko? Stuck. Available sa iyong lugar ang K5 News FM na 7.1. Diya sa ano yun? Sergio Pri Pastor, giloto ko rin siya kumba. Ato na ko naman pangaon, kailihumba, giloto ko rin yan. Ha? Ang tagaban ho yun, ato mo sa Floor Pastor Restaurant. Ah, di ba? Sosyal. Matag Friday, ano na'y acoustic. Kalawan na yan. Gagawa yung ko, sir. Ala. O lagi, ha? Acoustic, matag Friday, di sa Floor Restaurant. Floor Pastor Restaurant. Ucap na lang tayo lang. Wala mo niya, wala. Busy kay Ron. Busy ato ang kinakusgang smearing hoy niya.
1: Smearing hoy.
0: Ha? Jir-jir ko. Wow ba, sir? Good morning, Janelle from Daro from the Door dia sa Maragundong La Libertad. Napili sining din mo dia ano, sa Maragundong La Libertad. Talang taga La Libertad. Alamig itong litso dia sila kaya kung ano? Kaya sa George. Tag 400 per kilo. Ang nakagimog ka. Dito ha. Ito nang i-plugging pa na mahulot po na tao na dia. Diyo kay kong linian. Diyan, wala rin kakakuan. Kasimba. Utsaman, ako may gibabantay din eh. Listening ninyo diyan. Ganaan mong litson. At mo dito sila sa ilang George Kabatuan Jr. Narito ang kuan. Atong litson dito. 400 per kilo. Kapag ito lagi ko niya. Sa ato ako, mangita na kong libre aniron. Wala na nauso na palit-palit ng litson. Ngita na tayo na ikumbira. Musunod na tayo. Bahala ko na tayo bitara. O, libre na. Litson na. Di ba? Parayang gabi eh. Musa ito punta ako. Kaya ko makaulaw mo. Puno ko tayo bitara niya. Kasal na ba na? Sa una, baga kayo na hong. Karong magdili naman. Dibis-dibis na kaway. Sa unang maingot na o sabi, bisag wata kaila nagikasal niya sa kuhan. Niya sa Pilinita, basa RG Mobile may sound sa lang anto. Kasi may palito mo, may palito ni mo anak nga tagmahal ng humba niya sa kuhan. Tanggi. Ato ilom-loom na ni mo, libre pa. Ha? Jobre! Humba! So, among ko diri, ibang way humba diri. Uy! Uy, baka no? Digerent, send a mix. Uy, baka? Ha? Masa na ay? Masa na rin asya? Ah, nari ay laptop. Sa

0: That song was brought to you by DTX 500. Likay ang diabetes. Magtumar sa DTX 500.
1: DTX 500.
2: Ako si Rowena Ripi Maseda, 52 anyos, nasa Bakid-Bakid, Hingog City, Nagpuyo. Sa wala pa ko nagamit ng DTX capsule. Tagang kaya kung sakit nga akong agka bati bitaw niya pag naminaw malagi ko dani sa daning kuan radyo muding nagpalit ko og kuan giswayan lang nako ang DTX capsule kung unsa bagyod kay nako sakit sa heart and kanang cholesterol unya pag inom nako daning kuan mga 20 ram siguro ka capsule niya nag-arang man akong sakit mo nang nagtuloy-tuloy na lang ko pagpalit dani akong DTX capsule.
1: DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DTX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
3: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX coffee. Kaya doon na namian akong dauti. Hindi kita tama ka isang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oys ang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tumod siya, ay ko ka tinaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
4: Ako ay Roseli Nindulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no, bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
1: Mapalit sa mga butika.

0: Klinika D3 Bio. Cheetah
1: Balagosa.
2: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
1: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa oi TX500.
2: So unsa may field day sa imong bana day ma'am?
1: Sa kuan yahang sakit yahan murag ni muminaw ba og makatuman bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang wala yang sakit diri sa bakang ba. Abdik ba siya basta naka-state og tumar ani.
2: So wala pa siya ninyo man unsa diyang gibati ma'am?
1: Nang luyahon siya.
2: Luyahon.
1: Yan dali siya magubo. Magdalaga na yun siya sa kuwan niyang gitrabahoan na ni.
2: So, ang sabi mga istorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit na ni?
1: Natong wala nakagamit na ni. Magamit na mo kay efektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. Number one, yun niya ang kuwan. May PC. D3 Bio o kanang TX500.
3: TX500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika.

those happy hours. Can't stop loving you. Oh, di ba? Ya bagay. Alright, sige. It's almost, uy, alas 10:50 naman di ay, no? Uy, salamat kay Dia sa kuan. Dia sa 103.5 K5 News FM. And of course, dia sa... It's 7.9 K5 News FM, Gihulungan. Og 97.1 K5 News FM, especially sa itong Kiss FM, Manhuyod. 97.3. And then, 95.7, Tambo Ayungan. Og diri sa Himalalod, 105.9 Kiss FM, Himalalod. No? Munay giingon nga... muna giingon nga hapit na yun ang oras, maubos ang oras. Hoy, keep safe everyone sa tanang nangakuan karon, sa tanang na nanabo karon sa different places kay Sunday man ron. And then kinahanglan walay mo ato kung walay pandong kay bisag init o ulan pa lamang lisod dili bawal na magkasakit. Hatod ka nato sa DTX Coffee Mix, nagkapira ka na detox pagyuka inuburan po sa D3 Bio adunay virgin coconut oil, inuburan po sa DTX 500 Mighty C alkaline vitamin C, inuburan po sa food supplement for men and extend Clinica Dio Fresh, Clinica Spore Biotics o DTX Beauty Soap o kato ang bago no Eye Care Gold o Eye Care Drops, no? Then, dagan salamat sa iyong pagpaminaw. This has been Digital Sign Up sa inyong radio. Bilangkot to God be the glory and God bless us all. Bye-bye, God bless! Maingunto ko na itong tanan. Okay.

0: 911 ay ang 24/7 emergency hotline ng Philippine National Police para sa agarang tulong at responde.
1: Safe NIR, seen by the people, appreciated through genuine service, felt in every action and response. Extraordinary police service beyond expectations.
2: Mga Suki, naana ba mo'y handa para sa inyong birthday, fiesta, reunion, kasal, bunyag, or bisan unsang espesyal na okasyon? Ayaw na, palduha-duha. John Wayne, Lechon, Lami, Humuk Alunwi.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.
4: D3 Bio.
5: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
6: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
6: Ang Visio
4: gamay D3.
6: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at law-adlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio nga may D3.
4: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
1: nga may D3.
4: Apalit sa mga butika.
1: D3.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya. Nga nagahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabakaugana sa kama? Basin og
3: may diabetes ka?
1: Mag-DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
1: Adlaw-adlaw powerful extracts. Nga phytochemicals. Og antioxidants. Nga gigan sa palya. Og disugured sugar cane. Mga organic compound.
3: Nga effective
1: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500. Sa mga butika.

0: Paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himog sa natural nga sangkap, pariyo sa amarcuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C. Mikey C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako,
1: ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
0: ikapsula mo.
1: Extend.
0: Extend. Supplement for men.
1: Gawa sa maca.
0: Isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavowaska.
0: Epektibong sexual potency herb.
1: Stimulates libido
0: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
0: Extend. Supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend. Food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya.

0: Wala mo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicals 4 Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicals 4 Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicals 4 Biotics, makatamak sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicals 4 Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicals 4 Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako sa si Doc Ramil Oy. Nautuntangan na inom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
4: Aha. Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy mo ni siya ay atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag naay gapanuslok sa akong tiil unya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
5: Ang line ana Sir JP kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumba na dai ko nimo.
4: Oh, naay uban gani dok nga natunok naglansang nya nanay dugo ang mga tiil wala pa kabalo kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
5: Ang rason niya na kay taas ang imuhang blood sugar.
4: Gusto.
5: Usa ra man jud ang pagpaguba Sir JP nagsubra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
4: Correct.
5: Kay kinanglan unta dili na mutiner sa imuhang dugo unta naa na didto sa imuhang selula gabuhat na didto.
4: So unsa ba jud ang ginungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
5: Giatake na niya ang imuhang mga nerves or GP.
4: Number three, ang alcoholism, buti pasabot, adlaw-adlaw kang muinom, makadaot mo na siya mo mga nerves.
5: So mapagtabang ana sa D3 Bio. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamubon o kontrolo niya ang imuhang blood sugar or GP.
4: Grabe no? Kaya niyang i-control ang imuang blood sugar aron dili mo samot epekton ini sa imong mga nerves.
5: Dugang pa unsa ang pagkontrol sa D3 Bio? Pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT ang imuhang blood sugar gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates hinay-hinay yun niya Sir GP para dili dali mo daghan ang imong blood sugar.
4: I-correct niya doc ang imong insulin resistance.
5: Correct.
4: Kung nakainom ka og D3 Bio.
5: I-correct og panindoton pud niya ang imong insulin sensitivity aron mahimong sensitive usab ang imong ang insulin. Suduhan na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imuang insulin, gidilipod niya ang imuang digestion sa imong tiyan.
4: Kalami.
5: Pasabot nga gamay ra nga glucose kay pag-abot sa glucose jutay ug insakto ra ang insulin ihatod ra dayon.
1: D3 Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Kini pa jud do kung ga D3 Bio ka mura kag walay gana mukaon murag busog ra kasige bisag walay unod imot yan. Kay ang D3 Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy but there's more to that.
5: Kablo ka Sir GP unsa pa jud ang nindot sa D3 Bio sa mga neuropathy?
4: Unsa man do?
5: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na. Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka nya dili na nimo makontrol.
4: Paita.
5: Kay ngano man kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imuhang brain ug sa imuhang urinary system.
4: Wa nay wiring doc sa to pa.
5: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath kabalo baka unsay composition na Sir GP? It's a fatty materials.
4: Correct.
5: Kanang D3 Bio nga naay good fats ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves kay kining nerves mura ni siya og kurinti.
4: Pananglitan kanang nerves nimo maoni ang imuhang wiring. Unya ang ga-cover ana is D3 Bio.
5: Mao nay myelin sheath. Ug sa sulod ana naay dendrites ug axon. Ang axon mao nay dagko nga fibers ug ang dendrites maoy gagmay. So kung puno ka og D3 Bio, manaris jud na ang imuhang nerves sa GP. Once manaris na ang D3 Bio sa imuhang tinai, ma-produce na to siya og B vitamins. Ginaris jud niya ang imuhang nerves ya kung sige kag D3 Bio, ganaris imuhang nerves dili na siya daling patyon sa glucose kung naka D3 Bio ka. Timan niya sa usa sa mga hinungdan nga magguba imo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gidiha ang D3 Bio.
4: Muna'y D3 Bio, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pag yun. Apil ng protozoas.
5: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom o D3 Bio. Maudyod na'y pinaka-importante.
4: So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bayo over plain D3. Mm. Awa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ug ako sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusohon.
1: D3 Bayo.
3: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Akong gisulay nang inom ang D3 Bayo 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bayo. D3 Bayo.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3 Bio.

0: kupaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himog sa natural na sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra Harper. May lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako,
0: ang linya ko,
1: isang kapsula ka na.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend.
0: Extend, the supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspa nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong hugang nga. Sky yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Aktibo. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: o pangaiban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, gid, sa Extend. Baayaw, gid kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya.

K5 News FM Gihulungan City.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Mayong adlaw po, Sir GB. Hinaot nga na inom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir GP. Labi na dyan sa mga managtiayon.
4: I agree.
5: O sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir GP. Mm-hmm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
4: Oh. Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
5: Mm.
4: Impotence o sterility.
5: Mm.
4: Kung may nguntag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
5: Di makahimog bata.
4: Oo. Ang impotence kanang dili na jud mubarog imong junior.
5: Monelisod. Sayon ra man na, Sir GP, kung sperm count ra man ang problema.
4: Gusto.
5: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyon hantod 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
4: Kadaghana.
5: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas.
4: Uh-huh.
5: Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
4: May ra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
5: Mm. Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
4: O kana.
5: Mm. Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra.
4: O ba?
5: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell, Sir GP, pwede na ang kadaghanon. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
1: DTX 500!
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naisakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500, ako gitrayogin duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
1: DTX 500. Mapali sa mga butika.
4: Usahay, Dok, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
5: Correct.
4: Para makabuhat og bata ang lalaki.
5: Mm.
4: Una, basin ang babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
5: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipids sa plasma membrane sa imong sperm.
4: Kana nga damage, Dok, resulta tungod sa bisyo. Sama
5: correct
4: ng pag-inom, pag-alak,
5: sigarilyo,
4: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
5: Unya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata, Sir JP ba?
4: No.
5: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likayi ang bisyo, ayaw sigig bilar o ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman dyo'y ginikanan nga pabaya radyod sa ilahang pagkamabdo, Sir JP. Muinom, manigarilyo, magdruga.
4: Kadagan.
5: Nga, mas taas pa dyo'y ang oxidative stress. Sa kininga stage, Sir JP, pwede dyo'y makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote.
4: Oh.
5: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinaay ba, utok ba, o cancer radyod ay.
4: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
5: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP,
4: oh,
5: ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o Mighty C inyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil ng imong mangin baby.
4: Kana, kuha na dito panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
5: O ako nasab si Dok Ramil Oising, mayong lawas ang pingan.
4: Ayaw, abusuhan.
1: DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ugisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sunod sa usa ka bulan nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: K-Fi News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Klinika D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakiri mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at law-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabakaugana sa kama?
3: Masinug?
1: May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: at yung powerful extracts
1: ng phytochemicals
2: ug antioxidants
1: ng gigan sa palaya
2: ug the sugared sugar cane
1: mga organic compounds
2: ng epic
1: tibatok sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500
1: sa mga butika.

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: DTX Coffee Mix. Himog sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra Harper. May lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Sa pulmo, baby.
1: Extend
0: supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder

0: is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3

0: mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup.
5: Bumakal sa mga butika.
4: Lagi bang matamlay
5: o mahina ang memorya ng anak mo?
4: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw,
5: mabibili sa mga butika.
4: Memory Advanced Syrup. Clinicas 4 Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatawang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapaulser. Mang Clinicas 4 Biotics adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas 4 Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicas 4 Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicas 4 Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
6: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Dexy Mario, na ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumor ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na akong menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang ato nga suplemento.
2: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isang kanegosyante. Ako ni magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini.
2: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
3: Relax, God.
4: Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay.
5: Muling buhayin mo.
0: Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
6: Muling binuhay mo.
7: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni Mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan o wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
9: Ang kakampiyon ng estasyon K5 News FM
10: 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.

0: K5 News FM, your official news and music station. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
0: gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: Klinika D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ay tunakiri mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabaka-ugana sa kama?
3: Masinug.
1: May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Adlay powerful extracts.
1: Nga phytochemicals.
2: Ug antioxidants.
1: Nga gigan sa palya.
2: Ug de-sugared sugar cane.
1: Mga organic compound.
2: Nga effective.
1: Matok sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mikey C. Ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Superman for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
0: Extend. Superman for men.
1: Isang kapsula.
0: Extend. Food Superman for men.
2: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for men.
0: Extend Food Superman for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas 4 Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinicas 4 Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinicas 4 Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicas 4 Biotics, ang tigpantay sa maayong nga lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicas 4 Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: is K-Fi News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at law-adlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug. May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500 at lay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palya ug the sugared sugar cane. Mga organic compound. Nga epektibo. Batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyosang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C.

0: Matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend! Supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Ka! Bang-bang nga naga! sa pulmo, baby!
0: Extend! Supplement for men.
1: Isang kapsula.
0: Extend! Food Supplement for men.
2: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat, gid ko sa Extend Food Supplement for men. Kay dako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for men.
0: Extend Food Supplement for men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigbantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Lexi Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Kaya yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo. Jud kaya yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Dukay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, iditamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vistangay, sa kanegosyante. Ako yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini.
2: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
3: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Winigas for biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria nga kaya makapatay sa mga viruses. Winigas for biotics nga makapaundak sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
7: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
8: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
7: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
9: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: BTX

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon, Estasyon K5. K5 News FM.

0: News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Klinika D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at law-adlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabakaugana sa kama?
3: Basin og
1: may diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na!
1: Ang DTX 500
2: at lay powerful extracts
1: nga phytochemicals
2: og antioxidants
1: nga gigan sa palya
2: og desugared sugar cane
1: mga organic compound
2: nga efektibo
1: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500,
1: mapalit sa mga butika.
2: DTX 500.

Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, the supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapataas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katawang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinica Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Kala o magputi, DTX Beauty Soap.
6: Puro katol-katol,
5: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumor ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Nakayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ako sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Aktibo. Jud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: TX500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, gid, sa Extend. Baayaw, gid kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan. Ug wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion. Ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
6: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
5: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
7: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
5: BTX!

0: Bukad ang Macau sa PBA Governor's Cup.
1: Sulit ang showbiz, breast implant si Tony Fowler iyang gipatangtang.
0: Bagay ka mga key 5 ang malabos nga balita. Ang atong isayarin karong gabi una o karong sa itong kakaplitong detalye o na sa balita. Nasikop ang high-value individual sa Barbas operation nga gihimo sa puro ka 5 barangay poblasyon. Sibula Negros Central niya itong Sabado Agosto 8, 2019.
1: Ang sospek na ilhan niya si alias Leonard, 22 anyos, o Presidente Sandiaga Lungsod sa Amlan.
0: Nakuha sa mga operasyon ang kapin kulang 53.3 gramos sa gitawang shabu na nagkantidad o 362,440 pesos.
1: Ang dinakpan, itak na pa sa kaanog kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Samtang sa laing bahin sa tumadugang nga balitang lokal. Giparayang ni Police Captain Domingo B. Angeles sa Valihermoso Municipal Police Station na puro ra mga drug users ang natala sa ilang lungsod o gulay high-value individuals.
1: Sumala pa ni Angeles, posibleng tungod kini kay gilibutan ang ilang lungsod sa tulog ang mga dakbayan ang mao ang gihulngan Canlaon o San Carlos.
0: Ato sa programang Norpot Your Service sa K5 News FM kanyang bunda. Ibutiag ni Patrolman John Irvin Serion at Risica Street level individuals lamang ang ilang nadakwan sa napulo kapresyon gikan inyo hangtod Hulyo 2019.
1: Dudugang usab ni Serion nga kinatibuk ang shabu nga ilang nasubmit sa mga operasyon yabot lamang 30.7 gramos sa retirad o 161,160 pesos.
0: Alasay sa 9 oras sa tud kanato sa tuang DTX sa 500. Dugang balitang lokal gipahigan karon ang ikaduhang adlaw sa tungkol military Academy. Entrance examination din has a City Central Elementary School. Sa parang kalindagan doon magkita City uban sa hugot ng paglaong na dagadagahan sa mga kabatunan ang makapasar sa mong pasulit.
1: Giangko ni Major John R. Rectadio ang OIC sa Proctor Team sa Dumaguete Testing Center. Mabisan pa doon ay hagit sa ubos ng overall turnout sa Dibok Relihiyon sa Visayas kumpara sa Luzon o Mindanao. Nagbilin gihapon nga taas ug maayo ang dagan ini sa nakalabay na tuig.
0: Gipasabot ni Tadio nga bisan niya sa 18 ra ang nakapasar gikan sa 331 ka examinee sa miaging tuig. Ang ilang 5.4% nga passing rate na kwabiling kompetitibo ug mas taas kunitan di sa ubang testing center sa Dibok na
1: gani, gilauman sa mga opisyal nga masapalambo pa ang maong performance aron mapasaka ang representasyon sa mga kabataan-unang negrense sa nato serbisyo militar.
0: Katapusan sa balitang lokal, Javer, Caravan 2026, paghimo sa dakbayan sa Canlaon sa Agosto 20. Sa kompletong detalye, ato ng dawatong si Kaki 5 Cyril Arepe. Kaki 5 Cy, Iki 5 Bo.
2: Ang dakbayan sa Canlaon, ang dagat yan sila ang lumulupyo, alang sa Osaka, Javer, Caravan, karong babot Agosto 20, baong kalukan. Pag-ibawon sa may barangay Mabigo, Gijim Nation sa Calaon City, alas 3 sa buntag at alas 4 sa hapon. Nagkalaing ang mga employer o agencies ang busalbon sa mga kalihukan. Wato sa kaigyo na nini ang local employment, trabaho sa Pilipinas, overseas o dito sa Kawasan Nasun. Ang maong kalihukan, inabagan sa mga kini sa Department of Labor Employment o sa uban pang nining Asia sa gobyerno. Gawag usab ang tanan nga rekanan ng trabaho, fresh graduate, skilled workers o katukasubo bali ng trabaho. Napagandam sa lang ito ba ito ID, resume, ID pictures o man pang dokumento sa baog adlaw. Alag sa K5 at News FM, K5 sa Iril, DTX sa 5 Repe. Para sa kapag kapalita sa Revision Plinko, Creon sa Negros, K5 at News FM.
3: K5 News FM, live report.
1: Ang atong mabalitang regional kanato sa D3 Payo. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. Gisug na sa pagtuod ang balor 61 million pesos ng regional food terminal kanatong Bernes Agosto 7 dito sa Katigdian, Bohol. Anong tabakan ang mga mag-uma o mangingisda?
0: Ang maong pasididaan nga gipunduhan sa food terminal INCFTI magsalbing sintro sa pag-ibig, pag-proseso o pagkapurapuan sa mga produkto sa agrikultura.
1: Nagudyag ni Mayor Benji Oliva ang direktang magbaligya sa mga lokal na producer ang ilang mga abot sa mga pumapalit at mawala na ang mga pamaagi sa mga middleman.
0: Ilang manusab nga kining bagong sentro, maghatag sa mga konsumidor ang mapresko, barato nga mga produkto, pinaagi sa modernong mga kagamitan sama sa cold storage.
1: Dugang nga balitang regional, gisugda na sa Kalapi Municipal Police Station sa Bohol ang investigasyon na may kailap ang hulga para sa pila ka mga tunghaan pinaagi sa Facebook.
0: Di paniguro sa kabilisan nga seryoso nilang di atimuan ang maong insidente. Aron madakpan ang responsableng tao o mahatagan o kalinaw ang komunidad.
1: Mahi-coordinator usab sila sa Department of Education kay DepEd o lokal nga kagamhanan aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante o magtutudlo.
0: Gihang nyo ang publiko magpabiling kalmado og i-report tayo sa sesyon ang maumaan sa mensahe imbes nga ipaambit kini sa social media.
1: Katapusan nga bahi na sa balitang regional. Usa ka 37 anyos nga lalaki ang napatay tungod sa panagbangi sa yuta sa barangay Bayang Lun sa Ubay Bohol nitong Biyernes, Agosto 7, 2026.
0: Ang biktima na ilang si Lozo Balab Jr. alas Junjun, 38 anyos, ninyo og residente sa mong barangay, samtang ang suspect mao iyang magulang nga si alias Bubong.
1: Nakapalaran ang lawas sa biktima sa kanal sa kabasakan nga adunay mga samad pinusilan sa ulo og lawa suman mahitabo ang krimen pasado alas 7:30 sa gabi.
0: Ni surrender na sa kapitan sa barangay ang suspect pagkabuntag samtang para yung pag-iimbestigahan sa Ubay Municipal Police Station at tibuog e circumstansya sa hitabo.
1: Mga balitang national kanato sa DTX sa Coffee Mix naghahapay kana nag detox sa kapa. Gibutya ni House Majority Floor Leader o Ilocos North Representative Ferdinand Alexander Sandro Marcos nga adunay opisyal gikan sa Administrasyon Duterte nga mitanya og suporta alang sa detura sa iyang mahal nga si Presidente Ferdinand Marcos Jr. 2022 sa bugti sa katungod sa pagpili sa pila ka mga importante opisyal sa gobyerno.
0: Aton ni Sandro, miato sila sa Malacañang aron makayo og pag-endorso gikan ni Presidente Rodrigo Duterte alang sa kandidatura sa pagkapresidente ni Marcos Jr.
1: Saysay niya, nagula sila sulod sa duha ka oras apan sa ilang pagtagbo, nasugatan nila ang tulo ka mga personalidad gawas kang Duterte.
0: Wala nga ni sa magbalaw ng mga tawa pa niyang giparayaga o sa kanila o sa kaopisyal nga naglingkod sa katungdanan ni Atong Hayukayuna ang naglatid sa kondisyon alang sa pagsuporta kang Marcos Jr.
1: Ang mga gipangayo na nagkipatulis pa sa katungod sa Pilis Executive Secretary, Speaker sa House of Representatives, Senate President o pamakalihim sa gabinete.
0: Oras alas 6:15 sa gabi. Mayong gabi kang Mama Joy Fry diha sa May Manila Hotel together with Sir Hines. Thank you so much sa pagpaminaw. Arite oras sa good karatos itong amoy to see ang alkaline-based na vitamin C. Gitawag ni NBR Director Attorney Melvin Matibag na unreliable witnesses ang gitawag og malita boys humamibawi og testimonya ang upat kanila mga may kalabutan sa gingong flood control scam.
1: Ang pulo sa nabili malita boys nga gingong mga kanhi bodyguard ni Zelda Cove gitakop niya itong Bernes humanin sila na pakya sa bayad sa cancer tamo nga perjury.
0: Mato ni Matibag na kadawat siya og mga feelers nga nagsulting ang gusto ko na kung nang magigisurya kanila ang mga malita boys subuhat ang pag-usap og ilang apahayag.
1: Di pasabot ni Matibag ang pagbawi sa testimonya sa pila kanila may usa sa mga hinungdan nga iyang gitawag sila nga dili kasaligan isip mga saksi sa mauna kaso.
0: Samtang sa laing nga bahin, gipatawag si National Bureau of Investigation ng India kay upat ka mga abogado nga nalambigi sa gingong pagsulay sa paglabas o i-frame up si Executive Secretary Ralph Rito.
1: Gimanduan sila nga matubang sa ahensya sunod simana. Sumala pa ni Anbay Director Melvin Matibag nito Sabado, Agosto 8.
0: Wala nga din ni Matibag upat ka mga abogado apan nag-ingon siya nga silang tanansakop sa usa ka law firm sa Ortigas Center.
1: Kini mga abogado sumala ni Matibag, mao ang nag-andam sa mga affidavit kalabot sa gingong mga plano.
0: Kaya nung duman nga mga ahente sa India na kaluwas at bilang ka mga individual ato sa usa ka entrapment operation.
1: Katapusa nga bahi na sa balitang nasyonal, may abot na sa 7 ang natala nga patay tungod sa pagbaha o pagdahili sa yuta nga dala sa habagat sa mga bagyo sa Luzon.
0: Matod sa mga otoridad, ang pinakabagong biktima mao usa ka minor de edad nga naanod sa suba dito sa Candon City, Ilocos Sur.
1: Natusan ka mga pamilya usab ang apektado sa mga grabe pag-ulan sa nakalaing mga rehiyon.
0: Parain pa ang paghatag sa inabang sa lokal na gamahanan nga tuos sa mga pamilyang apektado sa katalangban.
3: Balita International.
1: bayad sa international ganato sa DTX sa 500. Ipatuman sa Spain ang mga control sa utlanan alang sa tanang biyahe sa kahanginan o kadagatan gikan sa Italy taliwala sa nagkabing nga panagbangi sa duha ka nasod bahin sa migrasyon.
0: Kiningala kang nagsulod sa temporary nga pagsuspende sa Italy sa Schengen Agreement nga nagtugot sa kagawasan sa paglihok Italy sa daghang mga nasod sa Europa.
1: Tungod ni ini, giyawag sa Spain ang Italy nga tangtangon ang mga pagsusi sa utlanan sa ipamabot ang Domingo apan ni balibad ang Rome nga nagpahayag ang dilikin mo dawat o bisan unsang ultimatum gikan sa Spain.
0: Ang maong lakang gagigitak ng ipatumansulos sa kabulan gawas kung mausap ang sitwasyon.
1: Naglatid ang direktibang ang mga biyahero nga Italiano o guban pa mga langyaw nga maabot gikan sa Italy pero alam sa pagsusi sa passport, nasyonalidad o visa.
0: Oras, alas 6:18 na. Oras sa tunka nato sa tuwag na DTX 500. Igamayong nako, please ko greet my love, Heinz Fry. Welcome home, my love. Thank you, DJT Sai, from Mama Pretty Joy Fry. Thank you so much, Mama Mom Joy Fry, and welcome home to Sir Heinz Fry. Heinz or Heinz? Correct me if I'm wrong, ha? Heinz or Heinz? Heinz Fry. Welcome home, Sir Heinz Fry. Naan sila ka rin sa may Manila Hotel. Alright, sa tuwa nga balita ang sport, sa Gipukan sa San Miguel Beer ang Maghausay score nga 131-79 sa Yanara Sports Center sa Mantoban, Rizal ni atong Sabado, Agosto 8.
1: Season pass, kadiyot ka paghunong sa dula tungkol sa pagtulo sa atop gubikan sa ulan, wala gihapon na palo ang kainit sa beer men.
0: Agi mo pagyod sa maong team ang bagong record sa liga alang sa pinakadakong labaw sa halftime nga 80-37.
1: Kung sa mong denominasyon nga kadaugan, may abante ang San Miguel sa 6-2 nga baraha sa Group A.
3: Balitang Entertainment.
0: Balitang Entertainment, mga kakifay, matulad ka na to. Sa ito ang Mita C, ang outline based on vitamin C. Sa ito ang DDX sa Kofimig. Nag-desisyon ang content creator nga si Tony Fowler na magpa-removal sa iyang breast implants human sa kapit usag ka dekada.
1: Sumala kang Tony, na-expire na kunwa iyang breast implants itong Mayo apan wala niya dani ipatangtang tungod kay gusto pa niyang masaulog ang 10 years of relevance ni ini. Una niyang gitapos sa iyang mga trabaho o mga uban pang mga responsibilidad.
0: Sa iyang bagong iyong vlog sa YouTube, gipakita ni Tony ang aktual na operasyon, lagi pa iyang proseso sa pagpaayo human sa surgery.
1: Human sa iyang mga nahuman nga buluhaton, may duol siya sa clinic ni Doc Yapi alang sa mga procedure ay ipatangtang ang iyang mga breast implants.
0: Ipatangtang na gira.
1: Wala may breast implants.
0: Ipatangtang na gira.
1: Oh, okay. After 10 years of relevance.
0: Oh, diba? Dugaya, oh, 10 years man. Oh, oh. Pero nga, diba, may, ano man gud, lain-lain naman gud tayo, lain-lain nga, ganahan nga button sa tong self. Diba? Ay, lifetime.
1: Lifetime, John.
0: Dili na matangtang. Hindi man yung matangtang. Pwede kung pwede pala yahatag kid ko eh.
1: Pag-share daw, okay? Sharing is caring daw.
0: Ah, sharing is caring. Oh, one of the best na. Kaya sharing is caring yun. Pero dili man yung ma-share. Uy, usara man eh. Ari na magandang naglanggap sa itong ka D3 Bayo Evening Newscast ng Anlong Domingo. Happy Sunday sa ito ang mga nagka-hook up karong gabi una. Of course, sa ito ang mga naminaw sa radio sa mga nag-comments sa Facebook Live. Hello, Mama Mom Pretty Joy Fry. Ako inahan na kayo naglakaw ni siya. Naa siya sa Manila Hotel. O, kauban ang iyahang love nga super buutan pod nga parihan niya nga iyahang husband si Sir Heinz Fry. Welcome back and welcome home sa Philippines. So, diba dahi, maglupad na, mag-ano po ta, mag-welcome home po ta dahi.
1: Kung lupad somewhere.
0: Lupad sa dahi. Thank you so much, Mama Mom Pretty Joy Fry. And ulan-ulan ko dito, kusog daw ulan. So, kay, ano man, no? Bisan na, ano na, ang ulan karon. Kusog gihapon ang mubaha dayo, di ba? Kadalasan sa mga mag-ulan dahi, gamay, ano, sa amo, ah, gamay nga ulan, mura nagabagyo sa amo.
1: Pero dili mubaha.
0: Magbaha siya, pero dili siya pareha sa syudad nga mag-ana ang tubig.
1: Muna magtagalahin mo nga planeta, no?
0: Kung ato ka, masuri ka sa amo, mara siya, og, ginatawag na siya dito sa amo, muna ginatawag og little bagyo. Kay mura ba siya bagyo?
1: Oo. Yeah, magfagfag.
0: Magfagpod siya. Oo. Nya nindot sad. Mura kadalasan daghang ano, daghan ka yung mga turista nga mag-adto sa Valencia because of kanang siguro sa weather or sa lugar nga nice ang mga view. Diba? Pag mo adto ka dito dai, di na kagana mo balik dire.
1: Adi ay, di ko mo try adto dito kay. Basta na ko gana balik.
0: Kuwa to na ka. Thank you, Donar. Thank you so much, Mamumam Pretty. Joy Fry, you're welcome. Sir Heinz of Fry. Oh, enjoy. And tawon po. Basog din na mag-ano, no? Okay. Ano ang panahon karoon? Bisod. Keep safe lang mo sa inyong flight. And of course, ito ang mga naminaw uban. Kang Dado Borromeo. Maing nabi ka K5, Ma'am DJ Rufa Devero.
1: Yes, good evening ka K5, DJ Ma'am Tessai.
0: Wow, pinakusog yun.
1: Hindi ka nagmama ka, nag-intay man ka sa
0: tupo. Murag, parang mga mama, kay lahi man nagtingog, di ba?
1: Wano,
0: asaman ka na ka. Pawit ko din eh. Oh, di ba?
1: Murag na-stradyo.
0: Di ba nag-igumag ko di mo? Nadili nga gawa ulit dito. Naunsa ka ba? Oh, di ba? Pero kung pang mga tigulang na nadili, lahi na na.
1: Sige, yung sabaw, saan tigulang?
0: Naon siya man mo yung tawa. Nagsakit-danig akong talod ko. Nagsige na ban mong lalisin ha. Oh, maingan na. Oh, di ba?
1: Nag-iusanin mo na, ni-undergo ka o training?
0: Wala, saan?
1: O, inborn siya na iyang talent yun.
0: Oh, basig mapag-isga na po kasi mo hang ate di ha. Ikaw kinabuglangan?
1: Sa ako?
0: Ay, sa ikaupat ka. Ay, ikatulo di ay. Ikatulo. So, ipang-isga kasi mo ate. Hanong naghatod ang mangga.
1: Ano mong pag-isga?
0: Oh, kayo ba siya? Nausa ka, Mindrofa. Ngarong mo akong kaon.
1: Nag-dijo ka na mo, deserve.
0: Mapag-isga mo kasi mo hang mama. Mayroon ka. Si ano si Mami Ruwena ba yung pag-isig dyan ka?
1: Unsa ko diba? Pag-isog?
0: Kasi ganun lang kong cellphone din eh! Ha? Ako nagigod yung hugas din yung plato! Huwag mo naghugas!
1: Oh,
0: diba? Kaya naman mga maday, may isog. Sige lang pong cellphone. Oh, di magyaw-yaw man yung lula. Naon siya ka ba? Ayaw, ganit ako pa yung nag-time. Magdumark yung kag-detect ko pa ba? Diba, maingan na dahil. thank you, sir. See you tomorrow, Mama Mom Pretty. Yes, Mama Mom Pretty. Ato ta dito, Ma'am Joy Fry. Ato niya ta dito. Nice kay dito ang lugar. Isuro niya ta mo dito. Oo, na ay mga ano dito mga lugar nga nice kay ang view lami sa magkapi-kapi, 'di ba? Kuya Jonathan, nakadto nakasamo no? Nakaadto lang kay Ocean 24 sa
1: binilo. Nagan kay si Jonathan Kalbog adto ginasag yun.
0: Pero dire na mapis lower dai sa amo agad kay. Makita jud nimo ang Dumaguete. Oh, makita
1: ah, sa inyo ha.
0: Yes. O nya nindot pud siya ang pagmagabi na makita nimo mga lights. Kung dili siya magfag, o nya magfag man sa amo ah.
1: So di makita ang city
0: lights. Minsan og hapon or ingarong ka nang hanang hapon na tugnaw na kay dito. Oh, mura siyag bagyo lagi.
1: Ah, batog habis ka puyag-uyag no.
0: Nakamaitis eh. hello, good afternoon, K5. Hello, my anak guapa. Hello, salamat, Mama Mom Pretty Joy Fry. And of course, nana siya sa may hapon Dumaguete and Sibulan from here in Manila Hotel. Joy Fry. Hello, thank you so much, Mama Joy. And si Dado, thank you, DJ Tisay, anak ko. Salamat, said Mama Mom Pretty. And nice good ako. Oh, nice kay dito. See you tomorrow. Next day tomorrow, Mama Mom Pretty. Oh, I love it, anak. DJ Tisay. Oh, mag-drama na yata, ma. Apilo na ko din sa lupa. Mag-drama na yata.
1: Pwede siya po, ha?
0: Pero namin, ano, sa unang day, mag-drama, me. Mag-drama day ko, live ra, wala tong katong, wala script lang.
1: Diba, 7 makamu-auto niya? 7 ba?
0: Oh, 7.
1: 8, mauli na ka sa inyo. Mag-live na ka, ana.
0: Wow!
1: Mag-live. Ay, nanugo man. Mag-live na ka, ana.
0: What's up? Nanugo, matulog na ko na dahil.
1: Ay, saan katulog? Isang 30 minutes lang.
0: Matulog. Oy, happy birthday! By the way, sa nag-birthday today. Today is August 9, 2026. So, salamat, Mama Mom Joy, Mom Pretty. And na-enjoy si ano si Kaki 5 Don Don atong nag-add to kuno ka og showtime. anak ko Friday man to. O, na-enjoy siya, Ma'am Pretty. Siya nga, alamay pa si Ma'am Joy, kay nakakita ko no kang Vong Navarro. Yan ako po, gigreet sad ko sa ako ang favorite nga si, Helen, Jasmine Helen. Oh. Ano siya, wala lagi ko gigreet.
1: Mr. Dandon.
0: O, si manager. Nagpa-greet job ko ato. Uy, ako kung giingnan si Mama Ma'am Pretty Joy Fry nga ma-greet, ipa-greet ko, ipa-shout out ko, oh, 'di ba? Salamat kayo Mama Ma'am Joy Fry. Oo. Tapos ginahan ni siya mukhaong kag ni siya. Dalahan ako ni daghan ni kay Yuti sa amo aday. Ginahan ka kay sa Yuti. Sa Yuti ba? Sa Yuti? O kalabasa? Magdala niya ako. Ako tagas, Mama Ma'am Pretty Joy Fry. O, sige, more pa dahil na yung mga greetings niya. O, si
1: sir. Ah, di makita nila sa mga.
0: Oo, dili.
1: Kang Esther Ochermere Floor, good PM, Ma'am Tessay, Ma'am Rufa, Dilex, Coffee Mix, Namika Ayo. Shout out ni Joseph, Lori, Marites, Adeliano, Ruby Christian,

0: niya doon, wala jugga nakahag ni Bong.
1: Mura mo siya si Bong Navarro, di ba? Si Don Mangga niya.
0: Kaya doon, na, nakanalupi ka na jugga ang mama pretty, nakahag pa siyang Bong. Kay idol ko niya si Bong, kay magsayaw-sayaw lagi niya, mahilig pa siyang sayaw. O na, nawa-nawa na. Hilak na kanya. Kaya doon, na pa si mama Joy Pretty, kay nakahag pa siya ni Bong. O, kita po good siya ni, ano, ni Vice, o ni Ano. Ako unta po, makakita niya po ko alam eh. What are the ingredients? Bibes! Hello, good evening everyone. Thank you so much. Happy 7th birthday kay Sebastian Allen Lucero. Thank you so much, Sir Ethan James. Uy, wala tigong oras. Salamat sa mga comment sa itong Facebook Live. Karong gabi una. Salamat, Mama Joy Pretty. Ang pig mo kanunay ni Sir Heinz Fry. And welcome back sa Pilipinas, sir. Again, salamat. Uga sa inyo hangatan nga naminaw karoon na sa itong D3 by the evening newscast. Wala tigong oras ang alam na sa itong CEO, Dr. Meloy.
1: Sa mong area manager, Mayor Pave Oligan.
0: At sa ito ang station manager, Sir Vernie Cabusa.
1: Sa itong technician sa Pikaslawa, K5, Jonathan Calbog.
0: Ako si K5, Divina Tindog.
1: Pag-uusap siya K5, Rufa De Vero.
0: Para sa kampiyon na balita, Sir Bisyo, publiko kalingon sa Ragro, sa K5 News FM.
2: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3 Bio.
3: Jose Corazal, before problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pipila kabulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaag kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Paday si Shella Grace Mendoza. So, oh, ma-permi ko ga pangluya ka ng murag kape kayo. Hindi ko. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi, recommend niya sa ko ang Mighty C vitamin C. Inumundo na ko isa ka capsule 3 times a day. Usutad na kainom ko anong tambala. Ako dito akong pagpasalamat. Pero kay ni Himsog na ang akong panina sa akong lawas.
9: Epektibo ka ayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mighty C! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
10: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigiglain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon, o wala na po ko ng suka-suka. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo, jud kaayo.
7: Mighty C! Ang alkaline, ka vitamin C! Mabalik sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement yun, sir. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat, gid, sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo, gid.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van og auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tuhaan sa bubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kay sila naghatag o 2% na komisyon. Alang sa dugang nga kasayuran, ang Boston Finance and Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
13: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw kag duha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% Galvano steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design.

0: light o dark o plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sunod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga to, kasaligan nga serbisyo.
1: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka dadlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabalit sa manang butika duol sa inyong lugar.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Ubusahay kalipungon ko, o aduna pa'y mutuhaw nga itong mga lagumba sa akong panit. O ingon ang kong ikagaw nga, sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Isipin na kung tumar ang Mighty C matag-adlaw, ang puwan na dito akong dibati nga anemic. Nawala na dito ang lagum-lagum sa akong.
4: Mighty C.
3: Mapanit sa mga butika.
4: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talent, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports. On August 23, 2026, in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City, qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026, before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos, plus a perpetual trophy, first runner-up, 15,000 pesos, second runner-up, 10,000 pesos, and 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Bop Bop Baby by the Westlife. Our featured spotlight tonight, Westlife are an Irish pop group formed in Sligo in 1998. The group was originally known under the names 6S1 and IOU, with several other members. Westlife consists of members Nikki Burning, Shane Fillon, Kian Egan, and Mark Fihili. Wala, manong pando yan eh. So, dag pangalan. The group was disbanded in 2012 and later reunited in 2018. Nabungkag sila sa kuan sa 2012. Nga nabalik rin po sila sa 2018. Muna siya ang Westlife. O niya, ang Westlife, umayubay rin sila o kanta gyud nga the best gyud kaayo nga gipaminawan, loved by all, especially sa mga nangabuhi og 1990s. Diba? Si kesa may mga 90s natin dyan, mga people 90s. Apil na kwar. Ay, alas 7, 16 nas kagabion. Dakdatod ka na to sa tong Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C, o ang atong DTX 500, o ang atong D3 Bio. Maunay power trio na to mga spotlight, spotlighters. Di na to na siya biyaan. I-always kanunayon nga mag-inom sa Mighty C, DTX 500 and D3 Bio. Mapalit diya sa inyong mga suking butika, tindahan diha sa inyong lugar, wherever you are. Nagyo na nga to mga product, produkto nga mga epektibo. Alright? Ay, sa mga baguhay lang ang nakapaminaw, hello, welcome to our program Spotlight. And tonight we are featuring the artist Westlife, mga ka-spotlighters, wherever you are. Are you listening to K5? Are you listening to Kiss FM? It doesn't matter. Nagpaminaw ba ka sa inyohang sakyanan? Nagpaminaw ba ka sa Changi kay Monerado na? Anya na, pagkanta kanta sa kay lami kay itong mga music from Westlife. Here's from Westlife, Swear It Again.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: Victory Bio.
2: Ako si Inara.
3: Pasod kayo ng akong blood sugar.
2: Ako hindi solay nung inom ang Victory Bio 1 capsule 3 times a day.
3: Nahihinahina na bali sa normal akong blood sugar.
1: Victory Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
1: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Zan, busa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
1: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. TTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo og himsog atay. Mag TTX 500.
4: Adlaw-adlaw.
1: TTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500.
4: Pagpalit sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
6: Si Jerry to kay madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa TTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: TTX Coffee Mix.
4: Sa mga butika.
7: Daghan ang utana na ako, unsay akong sekreto. Mabisan.

0: agahan ko og trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butiga og pharmacy.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mighty C, immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
2: Kasakit ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biote. Kabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, Mag-Clinical Spore Biote. Katapang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics, Antlamatla, mapanit sa inyong mga suki butika.
3: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
4: isang bala ka na.
3: Ako,
4: ang linya ko,
3: isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, kapsula mo.
4: Extend.
3: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
5: Ka! Bang-bang nga naga! sa full mo, baby!
3: Extend. Supplement for men.
5: Isang kapsula ka lang.
6: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa PUJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanyag usab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanyag na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tuhaan sa mubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagitaa si Jonah Lisa kasi sila naghatag o 2% na komisyon. Alang sa dugang na kasayuran ang Boston Finance and Investment Corporation matawag na sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
7: History Bio.
8: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ko may murya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.

naputol ganiya nga itong live mo. Naputol ganiya itong live kay nawagta nga itong internet, no? Nindot kayo silag service. Mawala gamay. Pa-request ko Destiny. Kaya Jemelen. Nya na basig maka program tag request express. Hello to Marco Tihar, boys. Good evening, dear boys. Also hi and hello to Nong Rixie Lubinko. Nong, good evening, dear Nong. Happy happy pagpaminaw. Naminaw sa radyo ni or galanto sa Facebook liveing. Basing na lantor ni Facebook liveing kay naman sa makitaan nga dako kayong lucky. Salamat dong. Okay, murag let mo I let go na gyud mga ka-spotlighters natin. Kay wa na tay igong oras. Thank you so much for tuning in diha sa my 97.3 Kiss FM Manhuyod with DJ Gala. DJ Gala, salamat.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Nay, may adlaw. Sino ang alam mo, Nay?
3: Hansia Clavel.
2: Ilan na edad mo, Nay?
3: 75.
2: Ano na bagtag mo?
3: Among man lang natin ako na baga daw, kakit mo lang.
2: Nag-aalay?
3: Nag-aalay.
2: Ano ang imong ginatumar ng mga herbal food supplements ni Dr.
3: Amo lang yun. DTX, Tag-9PC. Sunod, ang Distribayo.
2: Ano ang imong nabatsagan sugod sa naginom ka na sa mga herbal food?
3: Okay, ito bala daw. Ay, ako nabatsag kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
4: DTX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
5: D3.

0: Klinika D3 Bio.
1: GTX 500. May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
2: Ay, ako si Lorna Corrales.
1: Unsa nga produkto ay mong gigamit dai, ma'am?
2: Ay, ako nagagamit ko sa una pa kaning GTX Copy o kining MyTC o GTX 500. Nangwawin akong ginagamit yun sa una pa karon. Kaganaan man ko kay mugaan man ang akong hubag sa tiyo may ako inumon. Kanaamang ko'y kanang liuma. Ngawak na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani, marang arang, marang pamino, kay mugaan man ang akong paglakaw.
3: GTX 500! Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
5: Ako si Lilita Gandalaw na ay kidney stone. Ako kaayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Mabibili sa mga butika.

0: DTX 500, epektibong suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang aton nga suplemento!
2: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Ah, dugay na ko nagagamit sang DTX Coffee. Kay do na nami anak ko daw ti hindi gid tama ka tamis ang saktuhan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sang paggamit ko sang DTX. Ah, nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya wa ko ka tinaw sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
3: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog.

0: K5 News FM. Shaping the lives of the Filipino.
1: D3 Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Ipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Linita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
2: D3 Bio.
5: Nawan ana makaugana sa kama?
6: Masinug.
5: May diabetes ka?
2: Mag DTX 500 na.
5: Ang DTX 500
2: adunay powerful extract nga phytochemicals
5: ug antioxidant
2: nga gigan sa palaya
5: ug the sugared sugar cane
2: mga organic compound
5: nga effective
2: batok sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Abang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi pagod gali sa kape nga akong ginainom. Investigan ko ang DTX Coffee Mix kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mapakamagabutika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong postpon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
3: mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rundan. Dali na kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pagspila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad so, pag-tick na ko og Mighty C, hindi na jud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C!
3: Ang alkaline, ng vitamin C!
2: Sa mga butika. Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag-Clinicas, Probiotic, 545, Probiotic. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas, Probiotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinicas, Probiotic, adlaw-adlaw.
3: Kapalit sa inyong kasuki butika.
2: Extend Food Superman for Men.
10: Usig yun ni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Wala mo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
11: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
2: D3 Bio DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man. Tagnami. Kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mapakakabutika.
0: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako o DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ug parat, inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
3: mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, ang kakampyon nga estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5
0: News FM.
2: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados, nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas,
14: the doctor is in.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
16: O ako naman si Doc Ramil Uy. Nagpainom-nom kaninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mayong kahimsong.
15: Isgutan na to karon Doc Ramil, ang goiter. Kiniba ang pagdako sa imuhang liog?
16: Ang goiter, Sir GP, muna'y pagdako sa imo thyroid gland. Usually, dili sakit ang goiter, apan, kini ang hinungda pagdan sa kahasol, labi na og mudako na kayo.
15: Mm-hmm. Sa labing bagong istatistika, Dr. Ramil, 8% sa mga Filipino ang naay goiter. O kadaghanan, wala sila nahibal-an nga aduna sila'y goiter. Naay duha ka mga klase ang goiter.
16: Mm.
15: Smooth goiter o nodular goiter.
16: Mm.
15: Ang smooth goiter mao ang pagdako anang tibuok nga thyroid gland, samtang ang nodular goiter o cystic goiter mao ang pagdako sa portion o section lamang niya ng thyroid gland. Kinisad ang nagaresulta sa underactive thyroid o hypothyroidism o overactive thyroid o hyperthyroidism.
16: Muna nga dako gyud ang papel sa oxidative stress sa pag-abnormal sa thyroid gland sa GP.
15: Mm-hmm.
16: Ang mga selula ang madaot kung padayon nga ma-expose kini sa oxidation.
15: Mm-hmm.
16: Say gayon nga ma-damage na o corrupted na ang genetic information sa cells, kini magaresulta sa abnormal growth.
15: Mm-hmm.
16: Dinhi makatabang ang potent nga combination sa DTX500 o MITC.
15: Mm-hmm.
16: Ang antioxidant properties sa DTX500 o MITC ang nagaprotekta sa mga selula yula aron dili madaot tungod sa oxidation. Kung mas daghan kang imnon nga DTX500 o MITC, mas mugamay ang bukol sa Twitter Sir GP.
6: DTX500.
17: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
18: Kadungog nako sa radio ang DTX500.
17: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
18: duha sa gabi.
17: 2 weeks pa lang
18: may alibyo na.
17: Pag 1 month ka pa,
18: naayo na ako.
6: DTX500.
16: Makatabang ang power combination sa DTX 500 og MITC Sir GP.
15: Mm.
16: Kay ang DTX 500 og ang MITC naa ni siya'y anti-inflammatory properties.
15: Uh-huh.
16: Nga makapagamay sa hubag og kining MITC ang makaboost pod sa imo nga immune system aron batukan ang infeksyon. Ingnana ka importante kung mag-inom ka DTX 500 og MITC.
15: So perfect combination diday siya dok, ano?
16: Mm.
15: Oh, lastly dok kining toxic nodular goiter. Kini mao ang pagtubo sa nodule sa thyroid gland nga magresulta sa overactivity ni ini.
16: Mm. Lisod yung kayo kung nakay goiter Sir GP.
15: Mm.
16: Siyempre, dako imong liog,
15: bitaw.
16: Nya mobudlot ang imong duha ka mata, mao pod niyang hinugdan nga mag-ubo ta unya mapadaw nya lisod pud tagtulon ug magginawa kay syempre dako na gud ang kuan ang imong liog. Ang powerful combination sa DTX 500 ug MITC ang dako kay katabang sa pag-manage sang imong agwiter. Kinitungod kay ang DTX 500 ug MITC asya dunay anti-inflammatory substances nga makapagamay sa imong mga bukol-bukol or sa dugay nimong gamit ani makupos ang mga bukol sa imong liog.
15: Uh-huh.
16: Kinisad ang makatabang sa pagpanor normal sa ato ang hormones nga makapapikto sa ato ang thyroid gland. Dugangan pa sa MITC nga maka-mediate sa imo nga immune system aron mapugngan ang overreaction o pag-atake sa imuhang thyroid gland cells sa mga immune system soldiers. So kinahanglan yun nga muinom yung kag DTX 500 ug MITC para matabangan ang imong nga goiter.
15: Mm, mojud ang pinakarason nga mag DTX 500 ug MITC sa kada adlaw aron mo gamay ang goiter. Unya, sa mga wala pay goiter, mas maayo kini nga prophylaxis aron dili ka magka goiter nganong mohulat pa man jud ka.
16: Mm. So ayaw dyan ang kalimot, magkaon og mga prutas o tanon nga dunay taas nga antioxidant. Magpalayo sa stress, ayaw og kaon og mga tamis. Kayo sige kag kaon tamis, mao na hinungdan.
15: Mm.
16: Og ayaw sige gamit og added sugar. Magamit og mag-inom. DTX 500 og MITC kanunay aron magahimsog.
6: DTX 500!
19: Si Janice, okay kayo maman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ibatay ko sa kong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
6: DTX 500!
20: Bumali sa mga butika.
6: MITC, ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. So sige na, kung tumarog MITC matag-adlaw, naumpawan na dito akong gibati nga anemic.
6: MITC! DC, ang alkaline ng vitamin C
20: sa mga butika.
6: Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C para sa himsog ng immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supply. Supplement for men, laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Generoso.
16: O ako na sab, si Dr. Miloy, magapahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog na panglawas.
15: Hisgutan na to, Doc, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training. O unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster.
16: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
15: Amo ba?
16: Tungod kay samtang katigulang ka, mubo ang ato ang bone density.
15: Gusto!
16: O hinihinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue. Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
15: Correct! Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok na tao.
16: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
15: Oo!
16: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
15: Maulagi.
16: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yung mga suplemento nga naay antioxidants sama sa DTX 500 o MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
1: DTX 500.
20: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500.
22: Mabalik sa mga butika.
15: Ang DTX 500 ang may pinakamataas nga antioxidant kag protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon atong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na, Doc, nga naa kay oxidative stress.
16: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
15: Palakit lawas.
16: No. So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigi ta og exercise.
15: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mao ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pagamit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampyon og sufisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom o gikaon.
16: Sakto gyud na, Sir JP. Ang pag-exercise sa gym, kinahanglan nga naa-enjoy backup nga good nutrition.
15: Correct.
16: Kaya sayang na, magsila ka-exercise, wa magay kaonon. Nya imo kaonon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuhan pag-exercise. So, kung wala'y backup, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir JP, mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries kuhon.
15: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
16: Siyempre, Sir JP, dili jud na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat og bugat.
15: Mao jud, Doc. Pero dili jud na nila kalintan, ilabi na karon sa pandemic pa, na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og MITC. Gi-boost ni ini ang imong immune system to give you the chance na sukulan ang bisag unsang impeksyon.
16: So simple lang, Sir JP, ang tumong nato ini, moadto man katag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og MITC kada adlaw.
15: Absolutely, Doc.
1: DTX 500.
23: Ako si Annabel. Kaayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
1: DTX 500.
22: Mabali sa mga butika.
1: MITC, ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Loida. Damay lang na abugog taligsi. Ugunog sip unon nako. Pagpikog MITC 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa MITC, abugog taligsi ko nang masuklan. Ipiktibo kayo.
1: MITC. MITC, mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong pangalaman.
4: pangdawat.
5: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
7: Mm.
5: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuhan, ang tsura.
15: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
5: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
7: Kayang-kaya,
5: Jude, wala on ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
15: Unya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
5: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
15: Ubitaw. Ayan na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
5: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
15: True.
5: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag nakag-exercise.
15: Exercise sa kama ba, Doc?
5: Dala na na da, Sir GP. Sa added benefit.
15: Oh,
5: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
15: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc. Kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala na kusog na pinuti ni papa.
5: Najud pa naon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
15: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
5: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seeds.
15: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
5: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
15: pa. Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
5: Oo, nindot na.
15: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
5: Siyempre, na ay Ganoderma, na ay Stevia. Medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao po nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape, makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
15: Sa imong pagpalit, aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
5: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
15: No.
5: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
9: D3Bio!
22: Ako, Sir Yen, na-diagnos nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio after 2 months sa pagtay, hinayinayo gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
9: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
25: Mapalit sa mga butika.
9: D3Bio!
26: Kasayuran sa maayong pangdawat.
9: D3Bio! Health! News D3Bio.
27: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat ko sa
28: D3Bio.
27: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
9: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
25: Mapalit sa mga butika.
9: D3Bio.
15: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Kusab si Doc Ramil Oy. Gisigi ba ninyo inom ang inyohang D3Bio? Hinautunta gisigi ninyo inom ang D3Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
15: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormone nga maomoy moabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cells sa islets of Langerhans sa pancreas.
5: Sa ato pa, Sir GP, ang insulin mura ning track nga maayog tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes. Paingon sa cells, apan dili pod madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
15: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pariyo ra pod sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
5: Buot pasabot, Sir JP, diabetic na ka.
15: Mm.
5: Taas na kayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
15: Ah, og ingon na ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. May kayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil Unya putlo na laman sa doktor.
16: Makadaot po ni sa imong kidney, Sir JP. Ugang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood. Hmm. Madaot po ni mong kasing-kasing. Mastroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
3: D3Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
4: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Apalit sa mga butika.
4: D3Bio.
15: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pag di tanagod mo.
16: Correct, Sir JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imo tiyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance.
15: Mm-hmm.
16: Naay siyang Sir JP nga mingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
15: So Doc Ramil, paano makatabang si D3Bio nga dili magka-insulin resistance? Hmm.
16: Ang D3Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selulas insulin.
15: Hmm.
16: Gitagaan sa D3Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3Bio.
15: Sa ato pa Doc Ramil, unang matabang ni D3Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
16: Hmm. Correct, Sir JP, ang ketones nga naa sa D3Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain, Sir JP.
15: Sa simpleng istorya, Doc, meaning, kung aduna kay insulin resistance, makatabang dyan ang D3Bio as your source of energy.
16: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3Bio, Sir JP, dili ni mo makita sa plain D3. Gikorek ni ini ang imong selula aron mailhan na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxin sa mga tambok, kung maagian kini sa MCT sa D3Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins o mga hugaw niya, matabangan jud ni ini.
15: Mm.
16: In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay ni mong ikonsiderar kung unsay angay ni mong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin.
15: Oh.
16: Ang D3Bio mao'y makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog o pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade, Sir JP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain
7: D3 Bio.
8: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
7: D3 Bio.
4: Ang D3 nga may Visio.
7: Visio
4: nga may D3.
7: Apalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
26: Sa yura, sa maayong panglawas.
16: Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na Jude sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
15: Gusto.
16: Isip o sa kapinoy.
15: Mm.
16: Lahira Jude kung makakapi ka.
15: Mm-hmm.
16: Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama na ito ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
15: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds na mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
16: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
15: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa, special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunan po nila ang Rayo Coffee.
16: Mm. Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo.
15: Mm.
16: Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
15: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
16: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
26: Kasayuran sa maayong panglawas.
7: D3Bio Health News.
3: D3Bio. Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
7: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga buti. D3Bio.
15: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
16: Ako na sab si Doc Ramil. Oy, sige ba ninyo inom ang inyong D3Bio? Naot unta nga gisige ninyo inom ang D3Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug bakterya.
15: Atong isgutan, Doc Ramil, unsa may rason nga anong kinanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio?
5: Chiklis ata.
15: O sige, giton ang Docramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba kadok nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
5: Labaw pas 30 fatty acid, Sir JP. Siya maoy na ay kinatas ang antibacterial.
15: Oh.
5: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba dyan? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
15: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
5: Uy.
15: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud niini maasin pa ang HIV virus.
5: Correct.
15: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
5: Yes, sakto yun. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
0: Ako si Inara. Pasod kayo ng akong blood sugar. Ako isulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
10: Ang Visio nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Nakuha ni mga punto, Sir JP.
15: Yes, Doc. About active immunity.
5: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas, mao mismo ang gaprotektar ni mo, maunay active immunity. Pero anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa ang passive immunity ang imo nga immune system gikan sa laing tao ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
15: Kinsa do?
5: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
15: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
5: Sir JP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio kumparar lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kita gitawag nga brown adipose tissue.
15: Yes, Doc, it's brown na fats, ano?
5: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di na makita sa kuha ni Sir JP, plain D3.
15: Kining
5: MCT, kining MCT, ginabuhi niya ang ginatawag nga

0: tribayo could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang ina, Sir JP, nga nung mag-plain D3 pa man ko nga ordinaryo, kung naamay special nga D3 bayo. D3 bayo na lang ko.
1: O niya, dinira matagtaman ha.
0: Ako si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw, abuso ho.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag garato, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: 95 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay visio.
2: Ang visio
1: gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang isulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay visio.
2: Ang visio
1: gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: PTX 500.
2: Mabalit sa mga butika.
4: Nawan ang nabaka-ugana sa kama, basin og may diabetes ka.
1: Ang PTX 500 na.
4: Ang PTX 500.
1: Adlaw powerful extracts,
4: nga phytochemicals
1: og antioxidants,
4: nga gigan sa palaya
1: og the sugar cane,
4: mga organic compound.
1: Yeah, effective.
4: Batok sa sakit ng diabetes.
1: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ang inundan nga no, daghan mong sakit. Kay daghan mong kwarta, ipalit o daily healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
2: mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw,
2: mapalit sa inyong mga suki butika.
1: Extend Food Superman for Men.

0: si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for me. Thank you, gid, sa extend. Baayaw, gid kami ni mister.
1: Extend food supplement for men. Victory Bio.
2: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang Victory Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gid na ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
1: Victory Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan. Pero lahi ragyod ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pagyod ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Kevin. Usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong ugusahay. Hanap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko o tumad Mighty C. Tulok kapsula sa Usla Adlaw. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipo. Kung tinaw na usab ang akong pananda. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
1: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C, mabalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, subok na ng mga eksperto. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.